0: a kusan lokaci guda da faruwarta. Kamfanin ya ce tsarin nasa kan yi nazarin hotuna dalla-dalla ne tun kafin taruru ta baka ta mamaye ko'ina. Ayonis Lanturas, babban daraktan kamfanin Aurora Tech.
1: Every photo is analyzed pixel by pixel.
0: Yace, muna nazarin kowane hoto dalla-dalla, sashe-sashe. Hakan na bamu damar gano fara tasowar gobara tun tana ƴar kaɗan, ko da kuwa girmanta bai wuce mita 4 ba. Misalin ƙafa 13. Haka kuma muna iya tantance bayanan da suka zo da kuskure, da ka iya nuna kamar akwai gobara, alhalin kuma babu ita.
1: False positives?
0: Bayan gano gobarar, ana amfani da bayanan da aka tattaro wajen gudanar da hasashen yadda wutar za ta iya bazuwa a sa'o'in farko, lokacin da matakan gaggawa suka fi tsauri kenan. An gwada wannan fasaha a tsibirin Chios na Girka, inda masana suka ce sakamakon ya nuna yadda basirar wucin gadi za ta iya taimakawa wajen inganta shirin ko ta kwana da kuma rage asarar da gobara ke haddasawa. Ayonis Lanturas ya ce, lokacin da na kwatanta sakamakon hasashen da tsarinmu ya fitar da abin da ya faru a zahiri, na ga yadda suka yi kamanceceniya sosai. Wannan ya nuna cewa amfani da fasahar basirar wucin gadi na iya taimakawa wajen ceton rayuka. Daga cibiyar sa ido da ke Athens, injiniyoyi ke sanya ido kan bayanan da tauraron ɗan adam ke aikowa kowane lokaci domin samar da bayanai ga jami'an agaji da masu kula da gandun daji. Sai dai a cewar waɗanda ke amfani da tsarin, amfanin fasahar bai tsaya a nan kaɗai ba. Euphemia Papadimitropoulou, injiniya kuma mai hulɗa da jama'a a kamfanin Aurora Tech, ta ce, idan masu amfani da wannan manhaja suka shaida min cewa sun ci ribar tsira da kusan rabin sa'a guda na awannin aikinsu, to zan fahimci cewa inganta aiki ta wannan hanya na iya taimakawa wajen ceton dazuka da kuma rayukan al'umma. Kamfanin na kuma ganin cewa nan gaba kaɗan, irin wannan fasaha za ta taimaka wajen sa ido kan gurɓacewar muhalli, sarrafa albarkatun ruwa da kuma bibiyar sauye-sauyen yanayin zafi a birane. A halin yanzu dai, Girka na zama wata cibiyar gwaji na sabbin fasahohin da ake fatan za su taimaka wajen magance matsalar gobarar dazuka. Kuma idan har aka yi nasara da waɗannan hanyoyin, to tabbas za ta iya zama abar koyi ga sauran sassan duniya da ke fuskantar irin wannan ƙalubalen.
2: To rahoton Aliyu Abdullahi Imam kenan, kuma da shi muka zo ga ƙarshen jerin rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan zangon. A madadin muntaka a Ahiwa da ya tsara shirin kamar yadda aka ji, sunana Ibrahim Hassan ne ke salama da ku daga nan birnin Bonn.
3: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa a Najeriya cece ku ce ya kaure bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi zargin cewa za a iya hallaka shi kafin babban zaben kasar da za a yi a farkon shekara mai zuwa saboda barazanar da gwamnatin Tinubu take ganin yake mata a siyasance.
2: Ko ina idan ya tafi ana bin sa rubuta da kulle an hana shi polisawa don da suke kare shi kuma yake ci ana ta mai kira na barazana.
3: Kowa yi kai idan ka kutaka doka to doka za ta yi aiki a kanka. Wannan zance ne kawai irin na 'yan siyasa domin a tausaya musu.
1: Har ila yau a Najeriya muna dauke da karin bayani bayan fito na fitan da aka yi a majalisar dokokin kasar kan yunkurin gayyato shugaba Tinubu domin ya bayar da bahasin zargin yadda gwamnatinsa ke hana ma'aikatu kudaden da ke cikin kasafin kudin kasar. A jamhuriyar Nijar gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta kasa ta Cosproman ta kira ga gwamnatin mulkin sojin kasar da ta shiga tsakaninsu da masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu. Akwai karin bayani to amma za mu fara da labaran duniya tare da Latifa Mustafa Ja'afar.
0: DW labarun duniya.
4: Kungiyoyin kera makamai na kasashen da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO na shirin kulle yarjejeniya da kasashe mambobin NATO. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yarjejeniyar tsakaita wuta tsakaninsa da Iran ta zo ƙarshe. Ministocin harkokin kasashen wajen Asiya na taro za su yi taro a kasar Myanmar. Kamfanonin kera makamai na kasashe mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun halara a birnin Ankara na Turkiya da nufin tattaunawa kan batutuwan kera makaman. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen da ke cikin kawancen NATO ke tarkansu na ke gudanar da taronsu na shekara-shekara a Turkiyya da ke zaman guda cikin mambobin kungiyar. Shugabannin kasashen na kawancen NATO na fatan samar da wata yarjejeniya kan samar da makamai da masana'antun kera makamai da kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 50 a wani mataki na ƙara yawan kuɗin da kasashen ke kashewa a fannin soja. Yayin da tuni aka cimma yarjejeniyar samar da makaman da wasu kamfanonin ana kuma kan tattaunawa da wasu kamfanin kera makamai. Mai nasa mallakar Sweden ya ce za su tattauna batun na kera jiragen sama da ke gargadi kan hari cikin sauri har guda goma. Shi kuwa kamfanin Lockheed Martin and Rheinmetall ya sanya hannu kan yarjejeniyar kera makamai masu linzami a Jamus a wani mataki na kaddamar da kera makamai masu linzami na farko da ba a Amurka ba. Ofishin yaɗa labarai na fadar gwamnatin Iran ya ruwaito cewa mutane 14 ne suka halaka yayin da wasu 78 suka jikkata yayin sabon harin da Amurka ta kaddamar. Harin na Washington na zuwa ne a daidai lokacin da Tehran ke shirin binne tsohon jagoran juyin juya halin musulunci na kasar Ayatollah Ali Khamenei da harin Amurka da Isra'ila na ranar 28 ga watan Fabrairun 2026 ya halaka. Rahotanni sun nunar da cewa harin na Amurka na sanyin safiyar Alhamis 9 ga watan Yulin 2026 ya sauka a wani wuri da ba shi da nisa da tashar nukiliyar kasar da ke lardin Bushehr kamar yadda mataimakin gwamnan lardin Ihsan Jahananiyan ya tabbatar. A wani labarin kuma rahotanni daga kasar Jordan na nuni da cewa an jiyo kararrawar gargadi kan saukar makamai masu linzami a daidai lokacin da Iran ta mayar da martani a yankin gabas ta tsakiya kan hare-haren da Amurka ta kai mata. Kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa an jiyo kararrawar gargadin a Amman, babban birnin kasar ta Jordan da sauran yankuna. Da sanyin safiyar Alhamis, Amurka ta kaddamar da hare-hare a Iran yayin da Tehran ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami a kasashen yankin Gulf da Amurka ke da sansanonin soja a cikin su. Wannan da ya haifar da fargaba da ma dasa ayar tambaya kan makomar yarjejeniyar sulhun da aka cimma tsakanin Amurka da Iran wacce ake fatan za ta kawo ƙarshen yaƙin na yankin gabas ta tsakiya. A nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanar yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin kasarsa da Iran ta kawo ƙarshe kuma baya jin zai sake shiga wata tattaunawa da Tehran. A wani jawabi mai kama da tufka da warwara, Trump ya ce ya kamata Amurka ta kammala aikin da ta faro na gamawa da Iran, sai dai kuma ya jaddada cewa ci gaba da kai hare-haren baya nufin komawa filin daga ko kuma kai hari na tsawon lokaci. Tehran dai ta zargi Amurka da taka ka'idojin yarjejeniyar da suka cimma kan mashigar ruwan Hormuz ga kin tabbatar da daina kai hare-hare da Isra'ila ke yi a Lebanon. Mahukantan Syria sun yi maraba da sanarwar da Amurka ta fitar na cewa za ta cire Damascus daga cikin jerin kasashen da ke daukar nauyin ta'addanci. Wannan yabo na kunshe ne cikin wani rubutu da ministan harkokin kasashen ƙetare na Syria Assad al-Shaybani ya wallafa a shafin sa na X. Tunda dai masana ciki hadda wani masanin tattalin arziki da ya shaidawa suka fara sharhi na cewa wannan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin Syria. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia ta ASEAN za su gudanar da wani taro na musamman da ministan harkokin waje Myanmar a birnin Bangkok na kasar Thailand. Taron na ranar 12 ga watan Yuli na zuwa ne yayin da sabuwar gwamnatin Myanmar mai goyen bayan soja wadda ta hau mulki bayan zaben da aka gudanar a farkon wannan shekara ke neman a dawo da cikakkiyar hulɗa da ASEAN. Bayan an dakatar da shugabannin na Bama daga halartar tarurrukanta tun bayan juyin mulkin shekara ta 2021. Yan awaran Abzinawa a Mali tare da kawayensu masu alaka da kungiyar Al-Qaida sun kai hari kan ayarin motocin dakarun gwamnati da mayakan Rasha na Africa Corps a arewacin kasar. Kungiyar Azawad Liberation Front ta ce mayakanta sun kai harin ne a kusa da Tabankot yayin da ayarin ke kan hanyarsa ta kai dauki ga sansanonin sojoji da ke garin Anafes. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da a gaggauta kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa a yankin gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawayen M23, yakin da ta ce yana yin tasiri mummuna ga rayuwar al'ummar ƙasar. 'Yan tawayen na M23 masu ɗauke da makamai da ruwan da ke marawa baya sun kwace yankuna da dama a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin wato rikicin da ya kwashe tsohon shekaru 30 ana fama da shi a ƙasar. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: A gaida Latifa Mustafa Ja'far wadda ta karanto mana labaran daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin rahotannin da za su zo muku za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci tallafin kuɗi sama da dala miliyan 200 domin taimakawa ƙasashen da ke fuskantar hadarin dawowar mummunan yanayin zafi na El Nino. Muna dauke da cikakken bayani. Akwai shirin duniya mai yayi da tabaka lashi har ma da wasiƙun masu sauraro. To amma za mu fara daga tarayyar Najeriya, inda aka samu hatsaniya a majalisar wakilan ƙasar saboda yunkurin da wasu 'yan majalisar suka yi na gayyato shugaban ƙasa Bola Tinubu don ya yi wa majalisa bayani kan dalilan rashin aiwatar da kasafin kuɗin ƙasar da suke zargin ɓangaren zartarwa baya baiwa ma'aikatu kuɗaɗen da ke cikin kasafin kuɗi. Wakilin mu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
5: Hatsaniyar dai ta barke ne a majalisar wakilan Najeriya bayan da wasu 'yan majalisar suka yi ta maza, inda suka bayyana buƙatar sai a gayyato shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi masa bayani dalilan da ya sanya ɓangaren zartaswa baya sakin kuɗaɗen da suka kasafta domin gudanar da ayyuka. An daidaɗe ana danne 'yan majalisar bisa dukkan ƙoƙarin da suka yi na ɗaukan irin wannan mataki. Honorable Umar Mukhtar Zakari ɗan majalisar wakilan Najeriya ne daga jihar Kano.
6: Shi budget doka ce, to duk mutumin da ya zo ya ce kuma a dakatar da wannan, kaga magana ce ta ya karya doka ƙasa, wanda ta wani ɓangaren ma za a iya cewa is impeachable offense. Ba a funding budget, 'yan kwangila an tsaya ta su ƙasa, kowa mutane sun shiga, an ta gayyara mutane, shi yasa 'yan majalisa suka ga ya dace su kirawo shugaban ƙasa.
5: A bisa tsari na demokuraɗiyya da Najeriya ke amfani da shi dai, 'yan majalisa na da ikon gayyato shugaban ƙasar domin ya yi masu bayani a matsayinsu na wakilan al'umma. To sai dai ba kasafai suke yin amfani da wannan iko da suke da shi ba, inda ko dai a shiga hayaniya ko lamarin ya lalace a yi watsi da shi. Tun masharhanta ke bayyana cewa alamu ne na lalacewar taɓarɓarewar ayyukan majalisar. Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a ƙasar.
7: Tunda aka dawo demokuraɗiyya, ba mu taɓa ganin inda majalisa ta dawo wata ƙyar amshin shata ba, kamar waɗannan majalisu ɗin, wato na 9 da 10. Duk abin da shugaban ƙasa ya kawo sai su amince da shi ba tare da ma sun duba cewa wannan abin zai yi wa ƙasa illa ko kuma zai ainihin sa talakawan ƙasa cikin irin wani yanayi ba. Saboda haka babban illan shi ne ya mai da ainihin dokokin ƙasa sun dawo dokokin banza. Saboda ba a iya aiwatar da su.
5: Rashin baiwa ma'aikatu kuɗaɗen da aka kasafta babbar matsala ce da ke sanya wani kasafin kuɗin na karo da wani a ƙasar. Malam Abubakar Ali, masanin tattalin arziki ya bayyana man illar da wannan ke da shugaban kasa tattalin arziki.
8: Lalacewan rashin aiwatar da kasafin kudin Najeriya ta kai inda za ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saboda tun da gwamnatin nan ta shigo aka zo aka yi watsi da kasafin kudin da yake bin kan tsarin na wata 12, wato daga January na sabon shekara zuwa ƙarshen shekara December. Sai kwanan na aka rabu da amfani da kasafin kudi na 2024. Yanzu nan ake halin da ake ciki ana aiwatar da kasafin kudi na 2025 da na 2026.
5: Duk ta dauke na samun dorewar demokuraɗiyya a Najeriya da aka kwashe fiye da shekaru 26 a jere. Kwararruna bayyana har yanzu akwai sauran gyara wajen aiwatar da tsarin musamman ikon majalisu na tsawatawa bangaren zattasuwa. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Har yanzu muna a tarayyar Najeriya inda cuci-kuci kauri bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya zargin cewa za a iya hallaka shi kafin babban zaben kasar da za a yi a farkon shekara mai zuwa saboda barazanar da gwamnatin Tinubu take ganin yake mata a siyasance. Tuni jam'iyyar APC mai mulki ta yi watsi da wannan zargin yayin da masu sharhi suka fara gargadin kaucewa tsarin siyasar da za a rika yi wa manyan 'yan adawa ɗauki ɗaiɗai. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Ubalan Musa.
9: Wannan ne karo na farkon fari da wani cikin jigajiga na masu adawa tarayyar Najeriya yake fitowa fili a cikin zargin kisa cikin fagen na siyasa. Kuma Peter Obi da ke zaman ɗan takarar jam'iyyar NDC ta adawa zaɓe na shugaban ƙasa a shekarar da ke tafe da yi. Bai ɓoye ba bisa zargin rasa ransa da yake faɗin gwamnatin ƙasar na da hannu a ciki. Obin da ya ce ba shi da mamakin gaza kaiwa zuwa ga babban zaɓen da ransa bisa irin cin zarafi da musguna mulkin da ke jefa rayuwarsa cikin rashin tabbacin da ke da girman gaske. Jerin batutuwa da daman gaske ne dai a faɗar da Yunus Tanko da ke zaman jagora na magoya bayan Obin. So kai ga nunin yatsa ga Abuja ɓangare na Peter Obin.
2: Ga lokacin da muka je Bauchi ina so yin magana a jami'ar ATBU aka hana shi. Ya zo Ahmadu Bello University Zaria zai yi magana aka hana shi. Ya je shi University of Calabar zai yi magana aka hana shi. To kai ga cewa ko ina idan ya tafi ana bin sa da bute da kulle. Yanzu ina America, ya je zai yi magana a United Nations. Kafin ya tafi nake cimi to ya kamata ai mu shaida wa 'yan Najeriya da suke kasar waje za ka zo ya ce a'a. Saboda ba mamaki ma kafin ya je wataƙila ma a hana shi yin wannan ziyarta da ya kamata ya yi. Yanzu nan ma an hana shi polisawa wanda suke kare shi kuma ya kace ana ta mai kira na barazana.
9: Barazana tare cikin batunan siyasa ko kuma neman ɗauka ta hankali. Ko ban madugun adawar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar dai ana kallon Obin cikin sahun gaba ga masu ƙoƙarin nuna yatsa cikin idanu na masu mulkin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma ya ɗauki lokaci ya nuna gazawa ta gwamnatin da ke kan mulkin cikin batun tsaro da tattalin arziki da ma zamantakewar al'umma a ƙasar. To sai dai kuma duk da hakan kuma a tunanin Bala Ibrahim da ke zaman daraktan labaran jam'iyyar APC ta shugaba Bola Tinubu. Peter Obi bai taɓa tsona ido na masu mulkin tarayyar Najeriya a halin yanzu ba.
3: Ko waye kai idan ka kwataka doka to doka za ta yi aiki a kanka. Ba za ka je ka aje mota a gurin da aka ce ba a ajiyewa ba. Sannan kuma ka ce ba za a ɗau mataki a kanka ba. In an ɗauka ka ce wai gwamnati ce ta sa ka a gaba. Wannan zance ne kawai irin na 'yan siyasa domin a tausaya musu. Idan da gwamnatin na cizguna masa ai da abubuwan da yake yi na harkokin kasuwanci irin su bankuna kamar Fidelity inda yake da kaso mai tsoka a ciki ai da an sa su a gaba.
9: Kawai da kai a tsarin doka hukumar bakar siyasa a ƙasa. Sannan hankali albarkacin faɗa ba daɗi yana ƙara wuya ɓangare na masu adawa da gwamnatin da ke a tarayyar Najeriya. Faruk Bibi Faruk dai yana shirya cikin batun na siyasa.
10: Ai mun ga an yi wa Professor Yusuf an kama shi an ɗauko zargi. Yanzu ga 'yan Rufa'i nan yana cikin kurkuku kwanan nan an kama Gololo. An ɗauki tsarin da muka riga gani su 1960 zuwa 1970 a wasu ƙasashen na Afirka inda ake zuwa a yi mulkin danniya da kama karya musamman na ƙabilanci da addinanci. Irin mulkin da aka yi a Chadi, irin mulkin da aka yi a Togo.
9: Najeriya dai yana tsakanin tafiyar demokuraɗiyya da 'yan ƙasar da ma baƙin ta ke iya kaiwa ga yabo ko kuma murɗa wuya ta masu adawar da ƙila fuskantar fushin ƙasashe na waje. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Rahotannu kuma suna fito muku daga nan sashen Hausa na DW da ke kawo muku shirye-shirye a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Nan gaba a cikin shirin zamu je jamhuriyar Niger har ma mu duba batun da ya shafi muhalli.
0: DW ra'ayin malamai.
11: A 'yan kwanakin da suka gabata ne birnin Accra na kasar Ghana ya gamu da ibtila'i na ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin asarar rayuka da ta dukiya. Shin me ya haifar da wannan ambaliya? Wace hanya za a bi don kare sake afkuwar irin haka? Wane tallafi hukumomi suka yi wa waɗanda abin ya shafa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon da muka naɗa a birnin Accra na kasar Ghana zai ambato.
1: To da fatan za ku kasance tare da mu. A jamhuriyar Niger, gamayyar kungiyoyin 'yan jarida na ƙasa na Cosprommen ta yi kira ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ta shiga tsakaninsu da masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu, inda suka ce yanayin aikinsu ya taɓarɓare, sannan sun yi kira da a dubi halin da 'yan jarida da aka tsare da wato ke ciki domin a sako su su koma ga iyalansu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bakari na ɗauke da rahoto.
12: Gamayyar kungiyoyin dai na Cosprommen sun tunatar da tarin matsalolin da suke fuskanta tare da jera watanni da dama na bashin albashi da suke biyar masu gidajensu. Sannan sun koka da rashin iya jagoranci na kamfanonin yaɗa labarai masu zaman kansu, wanda suka ce shine babban dalili na matsalolin da ma'aikatan suke fuskanta. Musa Adamu shine mataimakin sakataren gamayyar kungiyoyin ma'aikatan kafofin yaɗa labaran masu zaman kansu na Cosprommen.
13: Mun yi kira hukumomi, mun kira su masu kafafin yaɗa labarai, mun ce su diba wannan al'amari, to kuma abin ya gyaru sai dai ya ƙara lalacewa yake yi. Dan shi ne muka ƙara kira da hukumomi da ya kamata su dibi wannan al'amari. Wani abu kuma da muka yi magana shi shine yau kusan shekara uku babu magana sabon cibiyar 'yan jarida, musamman ma sanin ita wannan cibiya tana bada tata gudunmuwa domin bada horo ga 'yan jarida.
12: Ita dai wannan matsala ta koma baya da aka samu a fannin aikin na kafofin yaɗa labarai, musamman ma masu zaman kansu a ƙasar ta Niger, tana da dalilai da dama da suka haddasa ta. Muhammadu Tahiru ɗan jarida ne wanda ya daɗe yana aikin jarida, kuma mamba ƙungiyar Onimed da ke sa ido kan ayyukan da 'yan jarida ke yi, ya yi tsokaci kan dalilan matsalolin.
14: Su waɗannan gidajen rediyoyi da jaridu da talabijin masu zaman kansu, matsalolinsu ya samo tushe ne daga bakin da lokacin da aka yi juyin mulki wannan. Ƙasan kama a yi juyin mulki ɗin suna samun kuɗaɗen shiga daga ɓangaren gwamnati, kuma daga ɓangaren sauran abokanan hulɗa na gwamnati wanda ke cewa partner, saboda ana tallace-tallace kuma ana wasu insertion, don kuma mutane suna samun kuɗaɗen da suke shiga. Kuma na biyu hallo ana ba da wannan tallafin da gwamnati ke bada funded allowances, to sai kasance a yanzu ba sa samun shigowa.
12: Wasu dai da na tuntuɓa da ba su so a bayyana sunayensu ba sun ce matsalar tun kafin juyin mulki take nan, inda ma wasu ke cewa ta samo asali ne tun a shekara ta 2019 lokacin annobar COVID-19. Tun a wannan lokaci aka soma samun matsaloli a fannin kuɗaɗen shiga, sannan aka dakatar da kuɗaɗen tallafi da gwamnati ke baiwa kafofin yaɗa labaran masu zaman kansu. Sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar sadarwa ta ƙasa ta ONC, amma dai ban samu hakan ba. Sannan na tuntuɓi ƙungiyar masu gidajen rediyoyi da talabijin ta ƙasa ta ARTN, amma kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ban samu martani daga gare su ba. Amma kuma a cewar Musa Adamu na ƙungiyar ta Cosprommen da suka fitar da wannan sanarwa, ya ce a Latinas fa lamarin sai an fuskanci juna, an tattauna domin a samu mafita.
13: Kafafen yaɗa labarai a ƙasarmu ta Niger suna fuskantar ƙalubale sosai, wanda ya kamata a ce da su masu kafafen yaɗa labaran da hukumomi da ma 'yan jarida an bi hanyoyin da suka wajaba da suka kabata domin ganin cewa an shawo kan waɗannan matsaloli.
12: Gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridan dai sun kira ga hukumomi da su dubi 'yan jarida da ake tsare da su a gidajen kaso daban-daban na ƙasar ta Niger da idanun rahama, don ganin sun koma cikin iyalansu tare da komawa ga bakin aikinsu. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
1: Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Abinci ta Duniya da kuma Bankin Duniya sun gabatar da buƙatar tallafin kuɗi sama da dala miliyan 200 domin taimakawa ƙasashen da ke fuskantar haɗarin dawowar mummunan yanayin zafi na El Nino. Abdullahi Tanko Bala na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
15: Tallafin da ake nema ya haɗa da natsabar kuɗi da irarukan shuka masu jurewa yanayi da matakan kariyar dabbobi da kuma ambaliyar ruwa a yanayin salo na matsanancin sauyin yanayi da ke shafar sassa da dama na duniya. A halin da ake ciki, yanayin zafi na El Nino ya tinkaro daga wurare masu zafi na Pacific, kuma ana hasashen yanayin zai ƙara habaka cikin ƴan watanni masu zuwa, wanda zai ƙara yiwuwar samun tsananin zafi a sassa da dama na duniya, kamar da kungiyar kula da yanayi ta duniya ta yi gargadi. A nahiyar Afirka, kasashen da aka zayyana waɗanda za su iya fuskantar haɗari sun haɗa da Kamaru da Habasha da Kenya da Madagascar da Malawi da Mozambique. Sauran su ne Najeriya da Somalia da Sudan ta Kudu da Sudan da Uganda da kuma Zimbabwe. El Nino yanayi ne da ke faruwa daga Indallahi, inda yake ƙara zafin teku a tsakiya da gabashin tekun Pacific, yanayin da ke faruwa duk bayan shekaru 2-7, yana kuma iya kaiwa har tsawon watanni 12. Kaugelo Mukumbezi ƙwararriya ce kan sauyin yanayi a cibiyar nazarin sauyin yanayi da ke Pretoria a Afirka ta Kudu.
16: For Africa, it's not one climate story.
15: Tace ga Afirka ba labari ne guda na sauyin yanayi ba. Hakikanin abin da zai faru yana da tasiri mai yawa kuma mabambanta. Zafi mai tsanani da fari da karancin ruwa da kuma karancin abinci. A baya, kudancin Afirka ya fuskanci tsananin zafi a lokutan yanayin El Nino, wanda ya haifar da aukuwar fari. A gabashin Afirka kuwa lamarin ya mafi kamari. Bargabi Barwaj, wata mai bincike a cibiyar nazari kan muhalli dake Chatham House, ta shaida DW cewa El Nino na iya sauya yanayin ruwan sama da yanayin zafi a duniya, kuma tasirinsa na iya bambanta daga yanki zuwa yanki.
16: El Nino reshapes rainfall and temperature patterns around the world.
15: Ta ce wasu yankunan za su fuskanci yanayin fari, yayin da wasu yankunan na duniya kuma za su sami yanayi na ruwa, inda wasu za su sami ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, haɗe da iska mai ƙarfi da kuma ambaliya. Babban ƙalubalen shi ne ko gwamnatoci da hukumomin agaji za su iya kai ɗauki cikin hanzari. A arewacin Kenya, Abdulkadir Adan Hassan, wanda ya samar da shirin dasa itatuwa miliyan 1 a Garissa, ya ce matsalar ba wai yawan ruwan sama bane da kuma ambaliya, amma suna iya faruwa tsawon watanni bayan fari.
17: Right now we are in the month of July.
15: Yace yanzu muna yanayi na bushewar ƙasa, kuma mun doshi aukuwar fari a watan Agusta da kuma Satumba. Sannan a watan Nuwamba da Disamba muna fatan samun ruwan sama na gajeren lokaci. Mutane za su fita daga fari amma kuma su fada ambaliyar ruwa. Wannan na nufin sha'anin rayuwarsu za ta tabu a karo na biyu.
17: Their livelihood will also be affected again for the second time.
15: Yayin da rayuwar mutane ke cikin haɗari, ƙwararru na gargaɗin cewa lamarin shirin tunkarar yanayi ba abu ne da za a bar wa ɗaiɗaikun gwamnatoci ko ministoci ba. Akwai buƙatar shigar da tsarin cikin harkokin noma da lafiya da ilimi da ma zamantakewar al'umma baki ɗaya.
18: Rahoton da Abdullahi Tankwabala ya haɗa mana kenan, kuma shi wannan rahoto shine cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi.

0: Ustaz Bashir Modibo Hamman Adama, shugaban majalisar musulman jahar Taraba, yayi karin haske dangane da irin matakai da suka dauka.
1: Din Najeriya babu jaha da takai jahar Taraba yawan kabilu, muna da kabilu kusan 90 da wani abu. Lalle ana samun rigingimu nan da can na kabilanci. To a matsayin mu na malamai kuma shugabannin al'ummar musulmi na jihar Taraba, muna zagawa kauye lungu-lungu, muna yin da'awa, muna fadakar da su su san cewa addini musulunci addini ne na zaman lafiya, addini ne wanda yake bukatan haɗin kai da zaman lafiya. Jawo hankalin su, muna farkar da su daga kabilanci da kuma fadace-fadace babu alheri. Abu na biyu shine, idan wani abin ya faru, je mu kokari mu gano waɗanda suka yi sokana da waɗanda aka sokana, sannan sai mu yi hukunci akan waɗanda suka yi zalunci, a ba ma masu haƙƙi haƙƙinsu.
0: A wani mataki na kyautata zamantakewa tsakanin mabiyan addinai da mabambantan al'adu a jihar Taraba, shugaban kungiyar Kristoci na jihar, Reverend Father Williams Aushiri, yace akwai bukatan ƙarfafa juna da sassauta wazuzzuka da ke ingiza mabiya don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da kuma kyautatuwa da ɗaga darajar ɗan adam.
2: Mu malamai dole ne muna magana da juna, muna ƙarfafa juna, gayawa mutanen mu gaskiya abin da ya kamata su yi. Kamar da littafi ya koya mana shine, ka kaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Musulmi yana bautawa Allah, Krista yana bautawa Allah, amma hanyoyin da muke bautawa Allah din ne ya bambanta. Amma dukkan mu mun ba da gaskiya akan cewa akwai Ubangijin Allah, bayan mutuwa akwai shari'a, sannan kuma bayan wannan shari'a akwai lada ko kuma hukunci. So abin da muke so al'umma namu duka su sani shine, ba abin da yafi zaman lafiya. Shi yasa masu magana suka yi cewa zaman lafiya yafi zaman dan tsarki. Allah da ya halice mu, ya ba wannan ya zama musulmi, wannan ya zama Krista, bai ce ka yi kiyayya ko ka yi kiyama da addinin dan uwanka ba. Domin a ƙarshe dukkan mu aljanna muke nema.
0: Shugabannin sun dai ƙara damara wajen dakile dukkan wani yunkuri da ka iya haifar da kabilanci cikin al'ummar jihar Taraba, duba da irin koma baya da ke samuwa da kuma hasaran rayuka da dukiyoyin al'ummar. Ustaz Bashir Modibo Hamma Adama, shugaban majalisar musulman jihar, yace
1: duk inda ake yin kabilanci ba za a ci gaba ba, sannan kuma yana kawo rashin zaman lafiya. Da ka samu koyaushe ana fadace-fadace, ana rigingimu, sannan yana hana natsuwa, zuciya ba ta kwanta ba, saboda ya sa kabilanci a zuciyarsa. Kabilanci dangin hasada ne, kabilanci dangin gashi ne, kabilanci babu alheri kwata-kwata. To a duniya nan kuma bayan da zai mutum ya gina kansa shi kare da kabilansa, sai da wasu kabilu, kabilan ka ba ta shi ka ba, sai ka hada da wasu kabilu. Me yasa Ubangiji ya rarraba mutane kabilu? Shi Ubangiji dai yayi haka kawai saboda mu gane juna ne. Yayi wayannan Turawa, yayi wayannan India, yayi wayannan Larabawa, yayi wayannan Bakake, a Bakake ma yayi Bahaushe, yayi Bafulatani, yayi Barbare, yayi kabilu daban-daban, kawai don mu gane juna ne. Wanda yafi wani abun Allah shine mai tsoronsa, kabilanci ne. Shi yake kawo rashin zaman lafiya, shi yake kawo ta'addanci da sauransu, shi ne kuma yanzu ake cika Najeriya da kyaman juna. Duka kabilanci ne kawo haka. Mu haɗa kai mu, sai mu samu ƙarfi, mun samu ƙarfi sai mu samu cigaba. Muna hudubobi, muna wazuzzuka, muna gaya wa shugabanni su ji tsoron Allah, su ba mu talakan haƙƙinsa, su tabbatar da sun haɗa kan mutane.

0: akwai bukatan daraja juna da nuna kauna da kyautata zamantakewa domin karantarwa ce ta addini. Reverend Father Williams Awushiri, shugaban kungiyar Kan
1: Bisharan Yahaya sura 3 aya 16, Allah ya kaunace mu har ma ya ba mu ɗansa domin ya cece mu. Addinin Christianity addini ne wanda kuma tana daraja duk addini. Musulunci, kana zama da dan uwanka in shi musulmi ne ka kaunace shi, in shi na gargajiya ne kaunace shi, ka nuna masa kaunar da Ubangijin Allah ya nuna maka. Kabilanci bai kamata ya zama na abin da zai kawo mana wariya ba, amma ya kamata ya haɗa mu ne, domin idan na gan wannan kabila zan yankoya wani abu mai kyau daga wannan kabila, hakan nan kuma wani zai gan nawa yayi koyo abu mai kyau daga wurin. Kuma Allah bai ce mu yi amfani da kabilanci domin mu yi ayyukan da bai dace ba. So a kullum muna karfafa al'umma domin a yi amfani da yare-yare da Ubangiji Allah ya ba mu nan, kamata mu zama sinsiya madauri daya.
0: Kare dukiya da rayukan al'umma da martaba juna a kowane mataki na rayuwa na daga cikin matakai da sarakuna iyayen ƙasa suka ɗauka wajen sulhun ta juna, musamman ƙabilu da ke yakan juna a jihar Taraba da sunan ƙabilanci ko ɗan ƙasanci ko kuma rigingimun gonaki da mafadamu, domin dawowa da martabar da dangantaka da ke akwai tun iyaye da kakanni. Mai martaba sarkin Olmuri Alhaji Abdullahi Baba Shiroma,
2: akwai matakai da dama wanda muka dauka cikin iko Allah wanda kuma mun kira duka kabilun da suke samun matsaloli tsakanin su, kamar kabilun Urkun da kabilun Karinjo da kabilun Shomo. An sa committee, an zauna da su, an fahimci juna. Abu wanda yake faruwa nan abu ne wanda bai kamata ya faru ba. Duka an dawo daya, akwai aurataya tsakanin duk kabilun gabaki daya. Shi yasa muka dawo hankalin su, ka nuna musu dukan mu uwa daya uba daya ne, aka sa hannu ga don zaman lafiya. Kuma duk wannan kabilun guda uku cikin kwalla sun amince a zauna lafiya. Kowane karshen wata muke na security meeting, mu kira DPO namu na cikin garin Olmuri, mu kira director SS na garin, duk a zo a zauna da sojoji duka mu fahimci juna. Sauran kabilun duka mu yi musu nasiha na zaman lafiya. Cikin kwalla shi gwamna Abu Kefas, Allah masa albarka, ya yi kokari da ya sa kowane zonzon an zauna a yi meeting, a jawo hankalin sarakuna su kuma su jawo hankalin talakawansu don a zauna lafiya. Zaman lafiyan nan shi ne arzikin ƙasa.
0: Sai dai manazarta harkokin yau da kullum, na gani akwai masu ruru ta irin waɗannan rigingimu na kabilanci da ke haifar da kiyayya da kuma ci baya a harkokin rayuwa na yau da kullum a jihar, duk da irin dangantaka na addini da kuma aure da ke tsakanin kabilun. Dr. Adamu Aliyu Muhammad, malami ne a tsangayen koyar da harshen Turanci da kuma adabi a jami'ar jihar Taraba.
3: Taraba jiha ce wacce Allah ya yi wa yawan kabilu. Akwai kabilu waɗanda aka kidaya wanda alƙaluma suka nuna sun kai 85. Sannan kabilun nan tun da jumawa ana zaman ɗan marina ne, akwai rashin jituwa, a da wasu ko auratayya babu. A cikin ikon Allah sai aka samu addinai suka zo suka haɗa kan mutane, addinin Musulunci da addinin Kirista duk sun ɗibi kabilun nan. Auratayya tsakanin juna an fara zama ɗaya. To amma a kusa nan 'yan siyasa masu buƙatan mukamai sun fahimci cewar in ba sun yi amfani da linzamin kabilanci ba, to ba za su iya cimma manufansu ba. A dalili haka suka ruruta wannan har ya kai ga duk gwamnatin da ta kafu, to sai kaga ana samun fifita wasu kabilun akan wasu kabilun. Yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa har yanzu jihar Taraba take baya, babu wasu ayyuka na cigaba na musamman. So idan malaman addini suka cigaba da waɗannan wazuzzukan, yana iya canza tunanin mutane kuma su tabbatar da cewa 'yan siyasan nan sun yi aiki da shawarwarinsu na ƙoƙarin hana rarraba kan al'umma ta hanyar kabilanci.
0: To masu sauraro, da wannan tsaraba muka ja linzamin shirin, naku har a kullum Isa Usman Jalo ke maku fatan alkhairi

0: ta nan domin jin dadin lokaci mu kammala shirin nan cikin lokaci muna godiya sosai yanzu za mu koma wurin Latifa Mustafa Ja'far da labarai a takaice
1: DW labarun duniya
2: Shugabannin kasashe na kwancin kungiyar tsaro ta NATO na fatan cimma wata yarjejeniya da za ta samar da makamai da masana'antun su ke ƙarawa wanda kuɗin su ya kai dalar Amurka biliyan 50 a wani mataki na ƙarewan kuɗin da suke kashewa a fannin soja. Ofishin yada labarai na fadar gwamnatin Iran ya ruwaito cewa mutane 14 ne suka halaka yayin da wasu 78 suka jikkata yayin sabon harin da Amurka ta kai wanda aka ce an kai shi a farfajiyar tashar nukiliya ta dake lardin Bushehr kamar yadda mataimakin gwamnan lardin Ehsan Jahanian ya tabbatar. Rahotanni daga kasar Jordan kuwa na nuni da cewa an jiyo karar kararwar gargadi kan saukar makamai masu linzamiya daidai lokacin da Iran ta mayar da martani a yankin gabas ta tsakiya kan hare-haren da Amurka ta kai mata wannan da ya farda fargaba da dasa ayar tambaya kan makomar yarjejeniyar sulhun da aka cimma tsakanin Amurka da Iran wacce ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya anan kuma a wani abu mai kama da tufka da warwara shugaban Amurka Donald Trump ya ce yayi amarnar yarjejeniyar su ta kawo ƙarshe kuma baya jin zai kara tattauna da Tehran sai dai kuma ya jaddada cewa ci gaba da kai hare-haren baya nufin komawa filin daga ko kuma hari na tsawon lokaci mahukuntan Syria sun yi maraba da sanarwar da Amurka ta yi na fitar da kasar daga wato jerin kasashen da ke daukar nauyin yan ta'adda kamar yadda ministan harkokin Syria Assad al-Shaibani ya wallafa a shafin sa na X Ministocin harkokin waje na kungiyar kasashe na kudu da maso gabashin Asiya ta ACEAN za su gudanar da wani taro na musamman na harkokin waje a Myanmar babban a birnin Bangkok na kasar Thailand da nufin fatan sake dawo da Myanmar din cikin kungiyar bayan da aka cire ta sakamakon juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2021 yan awaren abzinawa a Mali tare da kayan su masu alaka da kungiyar Al-Qaeda sun kai hari kan ayar motocin dakarun gwamnati da bayakan Russia na Africa Corps da arewacin kasar tun bayan juyin mulkin shekarun 2020 da 2021 gwamnatin mulkin soja a Mali ya ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro duk da alƙawarin da ta dauka na dawo da zaman lafiya majalisar dinkin duniya ta buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen yakin da ake gwabza wa tsakanin kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda da kuma dakarun sojoji na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
0: Wanda Latifa Mustafa Ja'far ta karanto mana daga nan sashen Hausa na DW. To mu zo ga ƙarshen shirin mu na rana kenan wanda muntaka Ahiwa editor mu na wannan lokaci ya tsara shi kamar yadda kuka ji shi a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura da na gabatar nake cewa ku ta lafiya daga nan Jamus.
3: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Jama shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Cewa kimanin 'yan kasar ta Mexico 17 ne suka sheka barzahu a yayin da suke tsare a hannun hukumar ta ICE. Shugabannin kasashe mambobin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun kammala taron sa Ankara fadar gwamnatin kasar Turkiya dauki da kyauta ta ban mamaki. Mai masaukin baki shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiya ya yanke shawarar raba wa shugabannin kasashen kawancen na NATO kyautar wata yar karamar bindigar hannu samfurin gumuse 357 Magnum da kuma harsashi da kuma harsasai masu rai. Prime Minister kasar Belgium Bart De Wever ya sha mamaki a lokacin da ya isa gida tare da ganin bindigar cikin kayansa. Tuni dai ya mika ta ga jami'an tsaron filin jirgin sama na Brussels domin a alkintata. Ofishin shugaban kasar Lithuania Gitanas Nausėda ya fitar da wasu hotuna dauke da karamin akwatin kyaututtuka da aka zana tutar Turkiya da tambarin NATO da kuma bindigar da aka rubuta gumuse a jikin ta. Kakakin Prime Minister Spania Pedro Sanchez ya ce an baiwa duka shugabannin kasashen wannan kyauta ta bindiga da kowa aka rubuta sunansa a jikin tasa. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce za ta bayar da tata ga gidan adana kayan tarihi na sojoji. Bindigar dauke da makamai masu rai na nuni da cewa ba an bayar da ita bane saboda kwalliya. Masana na ganin cewa Turkiya na son yin amfani da wannan dama ta nuna karfin da take da shi wajen kera kananan makamai a matsayin ta na kasa ta uku da ta fi fitar da kananan makaman a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2024 kamar yadda wani kamfani mai bincike kan wata cibiya mai bincike kan kananan makaman dake Geneva ta tabbatar. Labaran duniyar na zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ma'aikatan kamfanonin kera motoci na Volkswagen a Jamus sun gudanar da zanga-zanga a fadin kasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin kwadago ke gargadin samun gagarumar matsala idan har kamfanin bai janye kudurinsa kan ma'aikata ba. Kamfanin Volkswagen na Jamus da ke fama da tarin matsaloli ya yanke shawarar yin gagarumar kwaskwarima a babban kamfanin da ke da tasirin gaske a fannin kera motoci. Volkswagen na zaman kamfanin kera motoci mafi girma a nahiyar Turai sai dai ya shiga cikin matsin lamba sakamakon karin harajin kudin fito daga Amurka da kuma rashin samun riba sosai daga motoci masu amfani da lantarki baya ga gogayya da China da ke zaman kasar da tafi da aka fi yin cinikayyar motoci a duniya. Prime Minister India Narendra Modi ya sanar da cewa an cimma yarjejeniyar fitar da makamashin uranium tsakanin kasarsa da Australia. Ofishin Prime Minister Modi ya ruwaito shi yana mai cewa sun cimma yarjejeniyar kan makamashin nukiliya wanda zai share fagiyan shigo da makamashin uranium daga Australia. Mataimakiyar shugaban kasar Zambia Mutela Nolomongo ta tsallake rijiya da baya bayan da jirgi mai saukar angulu da suke ciki ita da wasu mutane bakwai ya fado yayin da suke yakin neman zabe a ranar 3 ga watan Agustan 2026 ne ake dake tafa ne za a gudanar da babban zabe a Zambia inda ake sa ran sake zabar shugaba Hakainde Hichilema a karona biyu. Rahotanni daga Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na nuni da cewa an sake samun rahoton bullar annobar Ebola a wasu sassan kasar da a baya suka yi fama da cutar. Mahukuntan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ne suka tabbatar da hakan a daidai lokacin da yawan waɗanda suka halaka sakamakon kwayar cutar ta Ebola ya kai 600. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Madalla gaida Latifa Mustafa Ja'far wanda ta fassara ta karanto labaran daga nan DW Hausa.
2: DW harkokin yau.
1: A cikin rahotannin da za su zo za ku ji wani sabon bincike a Kamaru ya ban kado yadda sama da daraktocin kamfanoni da shibiyoyin gwamnati guda 100 ke ci gaba da rike mukamansu fiye da wa'adin da doka ta tanada lamarin da ya janyo muhawara a kasar. Za kuma a ji yadda cutar daji ta kasance a sahu na biyu na musabbabin mace-mace a duniya bayan cututtukan bugun zuciya da makamantansu. Akwai dandalin matasa da shirin abu namu. To amma za mu fara daga Najeriya inda magoya bayan tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai da hukumomin kasar ke tsare da shi suka fara bugun kirjin cewa hatsari shin da ake tuni ya kara wa dan siyasa farin jini da tasiri a siyasar jihar. Sai dai tuni masu adawa da shi suka yi watsi da wannan ikirari suna mai cewa El-Rufai ba shi da wani farin jini a siyasar jihar. Daga Kaduna ga ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Ibrahim Yakubu.
3: bayan shafa watanni da dama a hannun hukumomin tsaro gami da tuhume-tuhume daban-daban da ake yi masa wanda kuma ke zuwa dab da lokacin fara gangamin yakin zaben shekara ta 2027 wasu kusoshin jam'iyyar ADC a Kaduna irin su Hajji Hafsat Muhammad Baba na ganin cewa akwai babban tasirin da jagoran su Malam Nasir El-Rufa'i zai taka duk kuwa da tsare shin da aka yi masa a sakamakon irin dumbu magoya baya
4: inda zaka fahimci cewa tasirin shi ya karu shine lokacin da za a kashi duk lokacin da za a kashi kotu to zaka ga cewa gabaki daya garin Kaduna zaka ga matasa mata wallahi suna bi suna rakiya da saurun su saboda haka mallan ya ƙara farin jini saboda kama shin da akai kuma a lokacin ne mutane suka maye bincike wane ne mallan menene gudunmuwar da ya bayar ma ba ma Kaduna kadai ba arewa da Najeriya gabaki daya shi yasa zaka ga yanzu akwai yayi da ake yi duk abin da ya faru sai a ce sai abin da mallan ya ce
3: babu shakka da kusoshin jam'iyyar ADC dake anan Kaduna sun fito fili kararar sun bakin da cewa duk inda jagoran su ya bada umarni su bi nan ne za su yi duk kuwa da takaddamar sabon faifan jawabin dan takarar gwamnatin a jihar Kaduna karkashin jami'ar Honorable Ashur Kudan yayi da ya karanta kafafan sada zumunta na zamani wanda kuma a ƙarshe aka gansu tare da Malam Nasir El-Rufa'i suna tattaunawa inji Hajji Hafsat Muhammad Baba
4: ko da yana tsare wallahi ana ci gaba da duk wani abin da ka sani na maganar zabe ne na maganar wani zuwa campaign ne da sauransu ana ta shirye-shirye saboda haka ba za mu ja da baya ba in Allah ya yarda za mu kasa mu tsare mu raka mu tabbatar cewa abin da mallan yake so din nan to shi za kuma Allah da wanda mallan yake so shi zai ci zabi duk abin da yace shi zamu yi duk wanda yace kuma ya tsayar mana da shi wallahi shi zamu yi saboda haka mu bamu damu da duk abubuwan da ake fadi ba to mu dai muna jiran sai abin da mallan yace sai muna ƙara jaddada mu mutanen mu sai abin da mallan yace to ai shi abin da mallan ya fadi yace to shi abin da yake so shine duk wanda yace zabi to zai goya mishi baya shi mallan Isa Ashir Kudan ya zo ya samu ya ci wannan zabin saboda haka shi ya sa mallan ya goya mishi ba kuma yace mu goya mishi to tana mallan yace ga inda zamu yi to shi ya sa muke
3: a sakamakon wannan dambarwar siyasa dai tuni dai wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar APC a Kaduna ke da nasu ra'ayin kamar haka
5: sunana Hamza Aminu dan Zaria dan jam'iyyar APC a jihar Kaduna wanda duk kaga yana tunawa da mulkin Nasiru El-Rufa'i to ni kullun ina fadi cewa Abdune ya same shi na farko ko ba shi da gida a Kaduna ko ba yi da wani dan uwa da yake da gida a Kaduna wanda aka rushe ma gida na biyu ko ba yi da dan uwa ma'aikacin gwamnati wanda aka kora aiki na uku ko shi ba dan kasuwa bane iri na wanda aka rushe ma kasuwa ba kai raba da to wa'annan mutane ukun suke son El-Rufa'i kuma suke kallon yana da tasiri a jihar Kaduna
3: a gami da wannan batu dai naji ta bakin mazauna garin Kaduna
6: wannan ba zai hana shi komai ba zai kuma hana komai ba dan yana tsare idan zabe ne ya taho da izinin Allah muna sa ran Allah shi bashi nasara kuma ga jam'iyyar da yake so Allah ka ba su nasara
7: bashi da wani tasiri a jihar Kaduna da Najeriya gabaki daya dalilin da yasa na ce bi da tasiri a Najeriya da jihar Kaduna gabaki daya saboda shi baya ganin kowa a gabansa kuma kowa baya daidai shine yake daidai
3: a cikin wannan makon ne dai daukacin iyalan tsohon gwamnatin Malam Nasir El-Rufa'i ke ganawa da manema labarai inda suke fatar ganin an bayar da belinsa cikin gaggawa domin samun damar duba lafiyar jikinsa Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya.
1: To har yanzu muna a Najeriya inda ƴan kasar ke ci gaba da nuna shakku da kuma jefa ayar tambaya bayan da ministan tsaron kasar ya bayyana cewa duk wani jami'in da ya ki kashe dan bindiga ko dan ta'adda da sunan jiran umarni za a dauke shi a matsayin mai goyen baya ga masu aikata laifuka. A ranar Laraba ce dai ministan General Christopher Musa Mai Murabus ya waɗannan kalamai a yayin taron kaddamar da wasu kayan aiki da gwamnatin wato jihar Sokoto ta samarwa da jami'an tsaro. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Ma'awai Abubakar Sadiki ai kuma na daga Sokoto.
8: Anybody who refuses to shoot or kill any bandit or terrorist in the name of his waiting for
9: Kalaman ministan tsaron na Najeriya Christopher Musa kenan da suka tare da hazo yayin da yake bayani wajen kaddamar da kayan yaki da motocin soji da babura da gwamnatin jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya samar domin yaki da ƴan bindiga. To amma mutane da dama da masu sharhi akan harkar tsaro a Najeriya na cewa gwamnatoci sun sha sayan waɗannan kayayyaki amma har yanzu babu wani sauyi da aka gani. Honorable Halilu Habibu Modachi dan majalisar jiha ne dake wakiltar mutanen karamar hukumar Isa dake fama da matsalar tsaro a yankin gabashin Sokoto. Kuma na tambaye shi shin ko ya gamsu da kalaman ministan tsaron da kuma kayayyakin yakin da aka samar?
10: Ni ban gamsu ba saboda ba wai nan take ba. Akwai sojoji da mobile da ƴan sanda jibge a karamar hukumar mulki ta Isa kuma gwargwado suna da ire-iren waɗanga kayayyakin aikin da gwamnatin tarayya ta ba su. Shin idan an ƙara masu an ba su waɗanga kayayyakin aiki za su fuskanci ƴan ta'adda tunda can farko ai akwai kayan aikin gwargwadon irin wadanda aka basu, amma in an kira su su zo su fuskanci wadannan mutane, wani bi su ce ba su da mai, wani bi su ce ba su umurni ba, ai ba wai ba kayan aikin ba, a'a will na aiki da kayan aikin.
9: Masana tsaron kasa da masu sharhi kan zamantakewa na cewa sayan motocin da ake baiwa jami'an tsaro ba zai wadatar ba ga ainihin inda ake son cimmawa. Manjo Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma mai Murabus na cikin masu irin wannan ra'ayi.
11: Ba sayan motocin ba ne maintenance din kamar su service da sa petrol kansa, wato man da ma za a tafiyar da mota da shi. Duk wannan idan an bayar zai zama yana hannu yana kan gwamnatin da ta bayar ne ko kuma jami'an da aka ba, shine abin tambaya. So maimakon a dinga kashe kuɗi ana sayan ana irin wayannan abubuwan maganan maintenance, ba goma a kashe kuɗin ta neman wani hanya na kokarin horas da mutane akan yanda za su samu bayanai na sirri na inda wayannan marasa kirki mutane kaiwansu da komowansu, duk za ga wayannan abubuwa sun zo da sauki.
9: Ko da yake ministan tsaron ya ce ba za su iya nasara a wannan yaki ba har sai sun samu haɗin kan jama'a.
8: Duk inda muka ga waɗannan ƴan ta'adda kawai da mu taimake su da abinci da kuɗi ko information a ko'ina, idan aka gansu a kawo ƙara yanda za mu ɗauki mataki.
9: To amma yayin da ake ganin ƙaruwar hare-haren ƴan bindiga da garkuwa da mutane a jihar Sokoto da sauran wasu jihohin Najeriya, wannan ne ya sa gwamnatin jihar Sokoto ware makuddan kuɗi domin tunkarar yaƙi da ta'addanci, kamar yadda gwamnan jihar Ahmed Aliyu ya yi ƙarin bayani.
12: Waɗannan kayayyaki da ke a gabanmu yau su ne suka shahi kusan motoci 62 waɗanda kuɗin sun kama kimanin biliyan 27.
9: A yanzu dai za a zura ido a ga samar da waɗannan motoci da babura da sauran kayayyaki, za a samu sauƙi ko kuma a kawar da ƴan bindigar. Ma'awaya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: Shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya bayyana cewa yana son samar da wani yanayi na aminci a yadda ake kashe kuɗin gwamnati. Shugaba Mahama ya sanar da haka ne yayin ƙaddamar da sabon tsarin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da aka yi wa laƙabi da Niyakab. Sai dai ƙwararru na ganin tabbatar da tsarin yaƙi da cin hanci zai yi ne kawai idan an tilasta amfani da dokokin da aka riga aka tanada. Latifa Mustapha Ja'afar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu.
0: Yayin da yake ƙaddamar da sabon tsarin na tsawon shekaru 5 a jami'ar Ghana da ke Accra babban birnin ƙasar, shugaba John Dramani Mahama ya bayyana cin hanci a matsayin ƙalubale ga ci gaban ƙasar da ke kassara cibiyoyi da hukumomin gwamnati da kuma ke rage ƙwarin gwiwar zuba jari da yadda da aminci a tsakanin al'ummar ƙasar. Shugaban ya yi kira da a haɗa hannu waje guda tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa da kuma kamfanoni da ƙungiyoyi masu zaman kansu. A cewar sa, yaƙar cin hanci da rashawa na buƙatar haɗin kan baki ɗayan al'ummar Ghana. Ana da yiwa Ghana kallon ƙasar da demokuraɗiyya ta kafu a cikinta a yankin yammacin Afirka, sai da matsalar cin hanci da rashawa na ƙara cire yadda da aminci ga gwamnati a tsakanin al'ummar ƙasar. Akwai fatan sabon tsarin da zai maye gurbin tsohon tsarin yaƙi da cin hanci a ƙasar da zai yi aiki kafaɗa da al'umma, zai taimaka wajen sauya tunanin 'yan ƙasar da ma yadda al'amura ke gudana. Ƙwararru kamar mai sharhi kan batun cin hanci da shugabanci na gari Mary Awelana Ada, da ke zaman babbar darakta a ƙungiyar Transparency International mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari reshen ƙasar ta Ghana, na ganin cewa matsalar yaƙi da cin hanci a ƙasar ba a ɓangaren rashin dokoki take ba. A hirarta da DW ta nunar da cewa
13: corruption in Ghana is a very large,
0: cin hanci a Ghana ya yi ƙamari, ya zama tamkar annoba. Muna da hukumomi da dokoki, sai dai ba a aiwatar da dokokin yadda ya kamata. Ba a yanke hukunci sosai, kana masu fada aji cikin ƙasarmu na kawar da idanu kan illolin cin hanci.
13: Consequences of corruption.
0: Awelana da ta yi ƙarin haske tana mai cewa cin hanci ya janyo na ƙasu na kusan kimanin euro biliyan 15 a fannin da ke da alaƙa da tattalin arziki, kamar yadda wani rahoto na shekara ta 2024 daga ofishin mai binciken kuɗi na ƙasar ta Ghana ya nunar. Ta ƙara da cewa hakan na shafar rayuwar al'umma sosai.
13: This is affecting individual life.
0: Wannan na shafar rayuwar 'yan ƙasa, yana janyowa gwamnati ta gina hanyoyi marasa inganci saboda wasu ɗaiɗaikun mutane na karɓar wani adadi na kuɗi a matsayin kuɗin takalmi kuma kowa ya sani idan muka kalli ingancin magunguna da ya kamata a baiwa marasa lafiya asibitocin mu bai dace da waɗanda ya kamata a rinka bayarwa ba saboda haka tabbas matsalar cin hanci na shafar rayuwar al'umma
13: huge on society
0: ɗan jarida na daga cikin waɗanda ke dasa ayar tambaya kan ko da gaske gane take a batun na yaki da cin hanci shin sanya al'umma cikin lamarin na da wannan alfanu wakilin DW Eric Mawena Abeta ya nunar da cewa
14: persons within civil society
0: waɗanda ke cikin kungiyoyi masu zaman kansu sun bayar da tasu gudunmawar a wannan karan a batun yaki da cin hanci yadda na fahimci labarin a tattaunawar da nayi da wasu da suka bayar da gudunmawa wajen tsara wannan shirin shine an koyi darasi daga tsohon tsarin wanda ga mutane da dama shi aka yi wa kuskurima a wannan karan wannan na zaman guda cikin dalilan da ya sanya aka ce tsarin na shekara 5 ne ba 10 ba saboda kada yayi tsawo sosai Mary Awalana Adda babbar director kungiyar Transparency International mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari reshen kasar Ghana ta nunar da cewa nan da shekara ta 2030 suna fatan ganin an dauki matakai wajen rage cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da aiki da doka a cewar ta suna san ganin ana aiwatar da hukunci yadda ya kamata
1: Latifa Mustafa Jaafar kenan a cikin rahoton da ta hada mana To kuna sauraron sashen Hausa na DW kenan dake zuwa muku daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus nan gaba a cikin shirin zamu je kasar Kamaru har ma mu leka Jamhuriyar Demokradiyyar Congo
2: DW ra'ayin malamai
15: A ƴan kwanakin da suka gabata ne birnin Accra na kasar Ghana ya gamu da iftila'i na ambaliyar ruwa wanda ta yi sanadin asarar rayuka da ta dukiya Shin me ya haifar da wannan ambaliya? Wace hanya za a bi don kare saki abkuwar irin haka? Wane tallafi hukumomi suka yi wa waɗanda abin ya shafa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon da muka nada a birnin Accra na kasar Ghana zai ambato.
1: Da fatan za ku kasance tare da mu. Wani sabon bincike a Kamaru ya bankado yadda sama da daraktocin kamfanoni da cibiyoyin gwamnati guda 100 ke ci gaba da rike mukamansu fiye da wa'adin da doka ta tanada lamarin da ya janyo muhawara a kasar ga ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Zakari Sadu daga Douala
16: 77 président de conseil d'administration hors la loi
17: Professor Vivian Ondwa Biole ta ce shugabannin kwamitocin gudanarwa guda 77 na aiki ba bisa ka'ida ba sannan manyan daraktoci da mataimakan su guda 200 ma na kan mukaman su ba bisa ka'ida ba akan haka ne aka yi asarar kusan sifa biliyan 40 daga cikin waɗanda aka ambata akwai babban daraktan kamfanin Utava dake kan mukamin sa tun 1989 da babban darakta FNE tun shekara 1991 da kuma Adolf Mudiki wanda ke jagorantar kamfanin mai na kasa SNH tun shekara 1993 ga malamin farfasa kuma mai nazari kan harkokin siyasa a Kamaru ya ce matsalar da ake fuskanta dangane da dadewar daraktoci kuma shugabannin kamfanoni gwamnati a Kamaru na alaka da siyasa
18: matsalan din shine siyasa yana cikin zaben manya-manyan manajan direktor kamfanonin gwamnati da kuma shugabannin majalisun wa'annan kamfanonin din domin tsarin siyasa a kasan Kamaru na tilasama gwamnati musamman shugaban kasa ya zabi mutane a kowani yanki a kasan Kamaru domin kafiyar da mulki
17: a cewar binciken tsawaita wa'adi ba bisa ka'ida ba ya haddasa asarar kusan biliyan 40 na sefa ga kasa tare da jinkirta aiwatar da muhimman ayyuka da kuma hana sabbin kwararru da matasa samun damar hawa manyan mukaman gudanarwa dan jarida mai fashin baki Ruwanu Shehu Usmanu ya ce wannan binciken bai zo masa da mamaki ba idan aka duba yanayin tsarin gwamnatin Kamaru ke tafiyar da al'amuranta yan kwanakin nan
19: Irin wayannan dambarwa a Kamaru sun dade suna faruwa kuma wannan ya samu asali ne daga rashin jagoranci nagari da kasar take fuskanta. Kuma wannan ba karamar ta'annati yake yi ga tattalin arzikin kasar ba, yana matukar maida kasar baya duba daga matasa nan ba su da aikin yi, sannan dattijai sun yi kane kane akan harkokin mulki. Wanda wannan binciken idan aka fadada shi zaka ji an samu karin adadin dubbai kuma a nan gaba wayanda shugabanni na kamfanoni da sauransu wayanda zaka ji su ma suna ci gaba da ayyuka ma ba bisa ka'ida ba.
17: Professor Vivian Ondwabiole ta bayyana cewa ɗaya daga cikin dalilan da ke sa wasu shugabanni su ki bane mukamansu shine rashin ingantaccen tsarin ci gaba da rayuwa bayan karewar wa'adin su, lamarin da ke sa su ci gaba da mannewa kujerun su. Wannan bincike ya sake tayar da muhawara kan bin doka wajen gudanar da harkokin kamfanonin gwamnati, sabunta shugabanci da kuma inganta tsarin tafiyar da kadarorin al'umma a Kamaru. Zakari Sadu, JW Sashin Hausa, daga Duwala, Kamaru.
1: A Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, rayuwa na kara zama mai kunci ga dubban yan gudun hijira waɗanda yaƙi ya tilastawa barin garuruwansu a yankin gabashin ƙasar. Yanzu haka dai da dama daga cikin 'yan gudun hijirar sun rasa rayukansu a sakamakon rashin abinci da magunguna da kuma sauran matsaloli. Gazali Abdu ta sawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya haɗa mana.
20: Alƙalinmu ƙididdiga daga Jamhuriyar Demokradiyyar Kongon dai sun nunar da cewa yanzu haka akwai aƙalla iyalai sama da 2,600 da suka tsinci kansu a cikin mawuyacin halin rayuwa. Akasarinsu na rayuwa ne a filin Allah Ta'ala bayan da guraren ibada na coci-coci da masallatai, inda suke samun mafaka a baya suka tilasta musu ficewa daga cikinsu. Kuma babban abin damuwa shi ne irin yadda da dama daga cikin mutanen tsafi ne da sauran marasa galihu. A cewar Jordan Mulikuza, shugaban 'yan gudun hijira mazauna gabashin Kinshasa, ya ce akwai mata masu juna biyu da na ƙasarsu masu yawa da ƙananan yara, akwai kuma ɗalibai da dattijai, dukkaninsu na rayuwa ne ba tare da samun wani taimakon abinci ko kulawa da lafiyarsu ba, ko kuma samun wani matsugunni. A takaice suna cikin hali na
21: ƙaƙani.
20: Wasu daga cikin ɗaliban 'yan gudun hijira sun iso ne a birnin na Kinshasa tun kafin soma yaƙi da nufin ci gaba da karatunsu. A yanzu su ma sun fada cikin wadi na tsaka mai wuya, kasancewa suna nesa da iyayensu, wasansu ma an rigaya an halaka iyayen nasu. Jaka Ciza shi ne wakilin ɗaliban 'yan gudun hijira. Ya ce ko abincin da za mu ci ba mu da shi, mafi yawancin ɗalibai na kwana ne a filin Allah Ta'ala saboda ba su da ɗaki da za su kwanta, kuma babu wani taimako da muke samu. Tuni dai 16 daga cikin 'yan gudun hijira suka rigaye mu gidan gaskiya a sakamakon rashin samun kulawa da lafiyarsu a birnin na Kinshasa. 'Yan gudun hijirar dai na ta yawaita shelar neman taimako daga gwamnati da kungiyoyin agaji na gida da na ƙasa da ƙasa, sai dai ya zuwa yanzu taimakon da suke samu bai taka kara ya karya ba, kuma kowace rana ta Allah ana samun ƙaruwar mutanen da ke kamuwa da rashin lafiya. Don haka ne ma shugaban kungiyar ɗaliban 'yan gudun hijira Jordan Mulikuza ya yi kira ga gwamnati da ta tunkari matsalar da kanta. Ya ce muna kira ga gwamnati da ƙasashe masu hannu da shuni da ma ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa da san yadda za su ɗauki matakan da suka dace domin kawo mana ɗauki. 'Yan gudun hijira cikin gida na ƙasar ta Kongo Kinshasa dai sun bayyana fatan ganin an haɗe sansanoninsu da ke warwatse a wurare daban-daban a wuri ɗaya domin samun sauƙi wajen kawo musu taimakon jin ƙai. Sai dai mahukuntan ƙasar ta Kongo sun ce suna kan nazarin matakan shawo kan matsalar baki ɗaya, wanda ke nufi cewa dai ya zuwa yanzu tsugunna tashi ba ta ƙarewa waɗannan 'yan gudun hijira na cikin gida a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ba.
1: Rahoton da Gazali Abdu ta sawa ya haɗa mana kenan. Miliyoyin mutane na fuskantar barazanar kamuwa da cutar kansa da ke kashe rayuka sama da 26,000 a kowace rana, a cewar wani rahoto da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta fitar. A halin yanzu dai cutar daji ta kasance a sahu na biyu na musababin mace-mace a duniya bayan cututtukan bugun zuciya da makamantansu. Muhammad Awal Balarabi na ɗauke da ƙarin bayani.
22: Kimanin sabbin kamuwa da cutar kansa miliyan 20 ne ake samu a kowace shekara,
4: yayin da a ɗaya hannun kuma take haddasa mutuwar kusan mutane miliyan 10 a tsokin wannan lokaci. Hasali ma dai ana hasashen cewa adadin waɗanda suke kamuwa da cutar daji a kowace shekara za su kai kusan mutane miliyan 35 kan nan da shekara ta 2050 idan ba a ɗauki matakan gaggawa da suka dace ba. Rahoton da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar kan kansa a shekara ta 2026 bisa haɗin gwiwa da Cibiyar Binciken Cutar Kansa ta Duniya ya ba da cikakken bayani game da ci gaban da aka samar a fannin yunkurin gwamnatoci da rigakafin cutar kansa, musamman ma dai ta hanyar yaƙi da shan taba sigari da samar da shirin allurar rigakafi tare da sanya makudan kuɗaɗe a fannin neman magani. Dr. Andre Libawi, shugaban Cibiyar Kula da Ciwon Daji ta Duniya, ya ce an samu ci gaba sosai a fannin yaƙi da kansa idan aka kwatanta da shekarun baya.
21: There have been substantial successes. Is being treated more effectively than at any point in
4: an samu nasarori masu yawa. Ana fuskantar sauki wajen magance kansa fiye da kowane lokaci a cikin tarihi. Misali, shan taba a duniya ya ragu da kashi 27 daga cikin 100 tun daga shekara ta 2010, lamarin da ya ceci miliyoyin rayuka daga kamuwa da cutar kansa da ta shafi huhu. Ciwon daji na mahaifa wanda ke cutar da mata masu rauni, yanzu haka an kama hanyar kawar da ita.
21: These are real gains and they matter.
4: Sai dai duk da waɗannan fa'idodi masu mahimmanci game da ciwon daji, amma rahoton WHO na tunatar da yawan mutane da ba su da ƙarfin sanin ko sun kamu da cutar daji, kuma ba su da ƙarfin ɗaukar nauyin kuɗin magani. A shekara ta 2024 kaɗai, kusan mutane miliyan 21 ne aka gano cewa suna ɗauke da cutar kansa a duk duniya, kuma kusan mutane miliyan 10 ne suka mutu sakamakon cutar. Sannan akwai wayayyen giɓi tsakanin masu hali da 'yan rabbanaka wadata mu kamar na Afirka da ake samu sakamakon rashin daidaito a fannin tsarin kiwon lafiya. Kamar yadda Dr. Isabel Sorjo Mataram, mataimakiyar shugabar sashen kula da ciwon daji na ARC ta bayyana.
22: While 1 in 4 people are expected to death.
4: Yayin da ake sa ran mutum ɗaya cikin hudu zai kamu da cutar kansa a Turai ko arewacin Amurka, mutum ɗaya cikin 12 ne kawai ake sa ran zai mutu sakamakon wannan cuta. Wannan ya sha bamban da zahirin abin da ake gani a kasashen kudu da hamada Sahara. Ana sa ran mutum ɗaya cikin 8 zai kamu da cutar, amma haɗarin mutuwa ya yi kama da abin da ake gani a Turai da Amurka, ma'ana 1 cikin 12. Ko da yake dai akwai saƙo mai faranta rai a cikin wannan rahoto na WHO game da cutar daji, amma kashi 4 cikin 10 na sabbin masu kamuwa da cutar kansa na da alaƙa da mummunar rayuwa, wanda ya haɗa da shan taba sigari da shan barasa da kuma marar nauyi fiye da kima.
1: Rahoton Muhammad Awal Balarabi. To da wannan rahoto ne muka kawo muku ƙarshen rahotonin da muka yi muku tanadi, amma za mu shiga fagen shirye-shiryenmu bayan mun ɗan tsahirta.

0: al'umma.
1: Bayan samame yayi samame kuma hadakar tayi kamin dillalai masu kartar kasa dan da ribar kasuwancin kwayoyin ne a gaban su. Su kuwa iyaye su rasa ƴaƴa Muhammad Amin da aka fi kira da mulakabin Wande ya ce duk da tafiya ta yi nisa akwai bangaren da ya kamata hukumar ƴan sanda ta ƙara kaimi duk da dafawa aikin kasadar da su matasa suka sa kansu.
2: Manyan ƴan sanda sun taimaka mana sosai sosai sun goye bayan mu suka ba mu karfi amma masanonin da muke da shi shine su sanda da ke kasa su divisions da suka kewaye mu su kura ma probi da soma gaskiya tanyon da ya kamata mu samu wajen su ba mu samu wannan taimakon nan ba mu yi kame kame mutane 60-80 yanzu akan ga da muke magana inda an ja cikin magana to shi mai sha shi aka fi jan magana shi amma wanda muka kama su da kwayoyi shekagan kesin bai zuwa ko'ina mun je mu kare mu komo gida mu zo mu iske su wanda muka kama da kayan kwayoyi har suna wani ga muna maganganu suna muna abaici.
1: Jagora Haj Kamal daga ƙarshe a bisa fatan shawararsa za ta kai ga kunnuwan da ke bukata da yake ganin samun haɗin kan iyaye wajen dawo da matasan da akan ceci daga ta'ammali da kwayoyin zai taimaka wajen samar da lafiyar kwakwalwar matasan da kan zauce sakamakon shaye-shayen.
3: Aikin da ke gabanmu shine yanda za a yi mu dinga kai yaran rehabilitation center wanda yake muna bukatar gudunmuwa domin ba mu da karfi dan dabara muke yi yanda muke kai wasu muna hadawa da iyayensu ne in sun kawo kadan kuma mu kawo kadan a tallafa a kai wurin jinya a samu akalla mutane 7 mun tsiratar da rayuwansu to amma waɗanda ke bukatan su bari suna da yawa Allah ya sa mu dace
1: kuma dai bayan nasarorin da aka samu shin ko menene a gaba a yanzu a wannan fafutuka Jamilu sakatare dan gata yayi kira ne
4: abinda ke gabanmu shine kuma na hada kai da kwararru domin fadada hanyoyin cin nasara a cikin wannan aiki misali waɗanda ke aiki Narcotics Control Commission muna aiki tare da su kai da kai suna zuwa suna bamu bayani suna ƙara mana ilimi muna kuma taro muna kawo yara maza da mata musamman yaran da ke zuwa makarantu ana zuwa ana ba su ilimi yanda za su kiyaye kada su fada su tsunduma a cikin wannan miyagun ɗabi'u
1: haka ma dai Dahir Muhammad sako ya isar
5: muna neman a taimake mu da wasu kayan aiki akwai mota akwai machine idan muka yi kame wani lokaci sai mun ɗibi kuɗaɗen aljihunmu to muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da kayan aiki mu ƙara ƙarfafa wannan tafiya tamu da muke yi
1: kuma da haka ne shirin na dandalin matasa ya dasa aya a wannan jikon a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka ga kammaluwan shirin da ma waɗanda kuka ji muryoyinsu Jamila Ibrahim mai zangoce ke mana fatan kasancewa lafiya
6: ta gaida Jamila Ibrahim mai zango daga Ghana yanzu za mu tafi jamhuriyar Niger don jin shirinmu na abu namu shirin mata da yara kanana yawa ta iyali kina
7: DW abu namu
8: a yau shirin abu namu zai mayar da hankali ne bisa kan dadaddiyar al'adar nan ta shigida wanda yanzu haka yake tafiya daidai da zamani a tsakanin mata Masu sauraron mu sunana Ramatu Isa Wanke kuma ni nake muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu magani a kwabe mu

0: Madalla, kamar yadda kun kaji tun a farkon shirin, a yau za mu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To, shigida dai yana da muhimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna unhwani da shigida. Shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu. Me yawanci duka suna so a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan. Ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙara sa muku bayani.
2: Sosai ma akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu tararka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓata, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi tsatsime, dai zan ce tunda a tsime an yi gane wannan kalma ta tsime. Za a tsima ta, ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda inda mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata ɓangaren ta da mai gida. Shi yasa mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Amma ne kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma da ba a haɗa ta da komi ba, ita ana yin ta don kwalliya ce. Wata kuma ana yin ta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya ga mace da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanen mu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro da shi. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdi ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To, ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma. Musamman irin mazan yanzu da suke son kula da tarbiyya, suke amfani da shigida gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida ba.
0: Shigida dai yana sasanta ma'aurata, kuma yana ba mace muhimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin attiren ɗin maza, wallahi haka nan ne. To, ke gani yanzu alal misali ni gaskiya ina da shigida, kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ka'ida ne. Idan mai gida baya nan ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa. Amma in yana nan zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mu kin ga in na ganki da shigida ina jin daɗi. To, ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Da akwai ma wayanda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa shigida. Kuma wallah yana yin attire ɗin namiji sosai. Ke wallah ko haɗa ma kuka yi, in ka sa shigida wata shigidar ba tana abin ganga, tana sasantawa saboda kukan nan nata cakwai-cukwai. Sai ki ga mai gida ya sauka miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa, akwai na samedi, akwai na dimash, akwai kuma na haɗa da miji, akwai na sasantawa. Wallahi ke gani ko da haka shigida tana da muhimmanci sosai, musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk ɗiyamacin ta kai ɗiyamaci ya kamata a ce tana da shigida, don ko shi ƙara cire yana ƙara ma mace muhimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attire attention ɗin mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka, idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
0: To, bari mu waiwayi ɓangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
4: Ramaku shigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana dukan hankulan mazashi. Ko da yace kwalliya ce ta boye, amma sai in ce miki yau yawanci mu mazashi, yawanci in kin doka akan kashi 100 kashi 99.9 duk suna son jigida. Domin ni a nan gani jigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Jigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka jigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da jigida. Kuma baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da yake a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo wanda akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ki ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke baran takaita miki jigida wannan dan namijin da kake ji kukan jigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, kenan yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa jigida to da saura ba ta waye ba, duk macen da ba ta alaka da jigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
5: Wannan jigidan to lalle tabbata shina birge ni sosai, saboda duk abin da zai sa mataka ta birge ka kaga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sai ba kai ka sai mata. Idan ni yanzu haka waɗannan zigidan inda gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sai ba ni ina soyo su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne, duk abin da mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta za ka ganin ta ta baka shawa ko ƴan kunni ko sarƙa ko hijabi, duk da abin da dankanci kwalliya lalle ni inda gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
0: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta yakin ne jigida ta biyo baya.
6: A wani guri wannan jigida da kike faɗi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk ya yi komi wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shi ne nake ganin ya yi komi da mace za ta yawa miji a yi zaman lahiya.
7: Jamus sai Jani, Jamus sai Jani, Jamus ai sai Jani, Jamus ƴaƴan Jani, abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu.
0: To da fatan dai shirin ya kayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajen su tare da saka shigida don jan hankalin su. Sunana Ramatu Isa Wanke, daga nan sashen Hausa na DW. Sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.

yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.